0: Yes, nge sa FM nguba naya manya getinge. Omwando sokoro. Ora toko kwandre me nge sa FM abana go sabuse top extra bundi senior sabusia.
1: Yes.
0: Kabinga.
1: Gideon Kabinga.
0: Ni team ya mboke kima Gideon Kabinga. Ama ni team ya mbou ya abago sabusia.
1: Extra.
0: Bago tuike jile kamera ngebe na isano na imegoro ejinsa ikomine ya mochi ya bono magoroba.
1: Yes.
0: Wanjo matagara liye ngane yega ya kiumbu na kuiteliwa manyinga ni ngana embesara iyo ya wanyo ila bange jinkoro wanjo matagara tulikire ngo jumbe yao wetera 0724-256504 tura kuwanda nge ngane yega because eke nyoro yeito omogusi eke mira yeito nkelinga oitelio yomina manyinga kure ndete teni kyo mga kaka ekwinini Mwakako ya momo koro koro kusiga alia Ara atokuwa nilango nga ki ama ngana ya igara Halo
2: Yeah
1: Yes
0: Wailile buya
2: Wailile buya
0: Tumanyinga amalieta o mwaka amalieta o
2: Amalieta ane onkoro kwa Kibage andi mwinto munguru
0: Kibage andi mwinto
2: Onkoro koro ni mwamanu nyatieko E what
0: Hey
2: Ono
0: No to iguete amangana na arabe tenya iga amangana bete ga iga kiumbu ngaba ga nimba batare ta buse ino moso ocho porque tu tu chaje south mokaru romo ka iga nyaba ga nibuya mokaba te ibono ga nda iso irabu
2: iga
0: ba uju ko ika ari kiumbu amangana ko babu na bete Apa muda babu katebi nungu chu na amage na naba subati bako ruta balibari nge kuweta Mabono ama kongwa toke ile Mga ako mungwa noyo mga igara ile akwete Mga na kwa nye kule kuruweke sa FM nima etenga ngoteka roleke sabotambe Nga na kipa unora kwa nasa mga na ya igabu no mga ako mokoro
2: Ono uyo mintu babu wanda kuana iga mogusi kemira kyo mogusi korukare korunje na batoge tenseye amangana ya be teke umbu tanya ko korekana isigese tenseba yerenga korukare mogusi tare goite kanike nyinga korukare no eno yo mochete iburunera komo Turiko moite kikenyinga. Ono amangana ya korekane tabu keumbu na aliyo mugusi ya renga kwa tebanga amangana ali mbaka chise se chiangete. Gesegesegese tituwa nyakorora kuna bono na wanenche na aligere tinkororo musubati buhuri. Obogete yange nda embaliri. Obogore tia magena. Mukungu tanya kubogori magena. Kurukare genge nga mukungu kabo kuri magena umugusintu go tuarenge go tebanga eino roiboro ruaye asaria ko sendo iboro ruaye aragereria ona mangana aya naboto yategerere teiga muare ko ngancera nyuma antara cha keumbu abwo amangana acha kiro ko bagusiye itoga nande manyakora abantu bande mbarita chorete mbaka ege suwari rende toko roka nga waishimiwa eke gusitua teba nga wasikuwa ababono nabubaha chaka manganaya indi ochisegise hii ochikuruwa na kurumatanga ama tanga toka kango tolelibago ocha kumbe nesegi bako reta babu hata abamura higo nande baka chieta bakaliki abamura baliboli basi seteme kono mangana aitu ayaro lile tuachire kwa banga ntu abanga ntu agi kelia bangire koiwa na mangana aina anyaro lile mbaka chikanisa ono aya kabete tense bono achire gorondo chenga mangana aya mera mbucho kanya toka getenga ngo sori kani ba chokoro go sori ya mwabo malika kia bete ona aya abete ke umbu Aro abaga kaburunge tuanyangire onye mbari go chikoyerekera nese rakari ntutoganyete onye mba kubwata abantu aba bakoreta iyo bago ito monto mbako kwa onyamba kubwata ababaru obiriritie omocha kia manganaya asibanya chakirete mbaka bakarigi abantu bago cha goita abantu bande mbako monta chire nguru gire nga baaka bago siri bakoro kuanga mwamogusi inyagiti ingerite jikanso gire ngubunangu kuana iga ona magaka torengere tugocha goikaransa tubeke bisena nande bisena ebye karotora bibeke goika tobe bunantu abye niake nda magaka totalerense ya onye tuachire kubakurira nga mangana ya mogo kora gusi ebigori ebye bike na manyako teba nga mepita na wakati abagaka bono goikaransa tore otoganye te serikali eto nyateri kubwata abantaba toigunga na achiabo mwishimiwa na achiabo rio korigichi kura njiri korigu na matimo ono abagaka tuwalire ira wango monongo ikaransa tole totarirechi nsea tura gereli tokura gereli ya na wanyanya na ya wakua ya ngalechi kuro karengele tuko chikonyora 2027 igere nga ya ayato wako chinyora yo tokora gereria ndeto tebe nga chagochie koroso
0: nga chagochie koroso
2: ee
0: wate banga bagaka babu ata jinse ya
2: otora atarire jinse ya
1: mwe kebi nyansa
2: ya atari binyansa
1: magi wikoro kwa
2: mkobe katore bisena
0: ebi sena
2: na ndega sana ekikutu kebe bagaka bori yo toko wangantua kebacha
0: nga mwake bacha
2: erinde tora gererie na ande baka kagituara gererie gere nga emu ume ige koba bake kiare gia kane na ila ba
0: tu wako sirio mwaka
1: mwaka no te kwete
0: alo mwaka munguru alo
1: ala
0: kora kanana na mei ya buto kire kuinini mga kwa yungu moriki ture naande ya gabu ukwa nita mangana kite ya gabu pake tuwara tegerela mga kara nyabeka bunare kwa nyabeka ase ngencha kwa nanga babe kebi sena
1: ande baba cheke sena
0: babe nga mbabi
1: babe nga mbabi bacha ukuma ito wano wajakire kura kire likuwa
0: Yuko mwete kwa chakira, nwa ya tala kuwa ni hana nwa neyemo
1: Kwa chakira kwa turutumba
0: Kwa chakira wano kwa turutumbwa Mpa ki kiare kia kare nga kwa tewa
1: Kia katalo la kamera wana
0: Kiare kia kane Kiare kia kane nga yuko bono Abana bao
1: Abana
0: bao Na abana chukuruli bao Yuko nga mangana nguchara kwa bobe Onye Nando yuko wete bono nga esere kari Lika yare nga kubata mangana ya igenya ile siri ya siye kwini ni
1: Ya tebile nga file nchiyo
0: Nga bono ya file ya abolire Nga file ya abolire kato kia ke
1: Ya abolire
0: Ya abolire
1: Nani umetu kuna wakore binto no motue
0: Oko kore gento
1: Oko kore binto kemueno
0: Kemueno
1: Like there's nothing you can do
0: Wakene nke yora akore
1: Kento kio mora akore Moko kuka matukabera make gente ikia That's what you always say Nga bakuka matukabera tato
0: Yes
1: Baby
0: Alo mwaka Kebagi andi monguru Alo Alo Naibu nga naso waka Nakina ande yaba Alo Mwanjo mateke diyo kora kananga
1: Netu wa kia sari
0: Netu wa kia sari Igeeta karibu ya halo Okora kananga Halo Ok Mwaka kibage ndi Kukora kuwane nge kukwane ngana kuwa buate Tegango togo tekerere Tuiwe nga na kia kukora kose maronesi miyabu toke network kose yari momo lero toko manya obe igoto igwete aya moto igwete wano
2: ee
0: kukua na kuwale ngeba no yachi yaba kuna yaba gendera labo no
2: iwana ale wate nga awana baba wate yaba nga mangane kikulu nga kwa nagebi swahili nga mepita na wakati abana babaitira amanyinga bukeumbu
0: eh
2: abaga katogo veke bisena toko byani wochi ansemo
0: mhm
2: togo talera ansea
0: mhm
2: igerenga anya basonso limba ko to katogo ikakobaragereria
0: eh
2: iganga erenga besa kukiabo nge kobo
0: Yuza kukiabo nge kobo
2: Aba aba aba Abanya na maene Kene nga nechi kula chikoli uwa Eri ndiba itera manyinga Igeri nga nabarobo Iwana ate wanga Uikatote wanga ba utuwe koroso 2027 Igeri nga ba kuchirora Wanya ba kuligi obo gambi Uetera uitera manyinga
0: Mba kobarora
2: Aba wakatua mungu wata togo chichinse ya
0: Wano mwake kero iwe tenga Aba kakeru wabuo mba ikikuwa Kotini li tukuli ya lero
2: Eee
0: Na ande chifaili chiyabo chiyabo nga chiyabo lile Na ande baila ni waime Iga alinga no SL Nga chifaili chiyabo mbaka chiyatokile Ingane li na kiyoko li nyawarabono
2: Ingane li Etero mkuli ligereria na nyoli renga Etero monto babu wata wanta mokare kona wanga chigo watifata
0: Mhm
2: Iwo evi inabi yabo chifayari na buku yunga chiyaburile
0: Mhm
2: Lakini aba antabara aba takare ndo tutabu wati chigo watifata
0: Mhm
2: Ige renga eki inagito tikeliko ila na waneli tuko vetara gamba
0: Mhm
2: Na utara asibwa
0: Yes
2: Lakini baga toko buwata ansea
0: Aha
2: Na batiba siri chifayari echio
0: Na batiba chifayari
2: Eee engoro ere igoro
0: Eee
2: Ikuru kunyasae
0: Mhm
2: Nibaro oche manyinga tanya goiteka Ukuri gibo gambi Goitera manyinga Na enoru usi gubobe
0: Bono Bono Awa bangi Tuwagike ili ama bako wekira di TV korebi Lakini aba kwere nda banga na buo ba kuru kwanga na buo ba aba bangi aba ba bangi tama ngana haya
2: ya aba ba roberia
0: baka manya kuru wa baka banga ambazo kama ya barabu mbaroche kaini barabu na ki omo gusi ama ngana haya na kia kwa ikira
2: bono na barabu
0: Oika
2: okora gereru woko Oika bono Nabarabu wako kubabu wate kia gira Kora aligio mojio Oera liyo monto Age andavi aito monto Gere ngaye Olikuwa moera letio mojio Amanyi nga Yo monto yokule Oika na yako buhati Nari olio moite tevye Kanyo tamo aito mojio Na uka mwangira nga wachio ito monto Monto itare wachigo itua
0: Mhmm
2: Na hindi nari wachabono Tigangira ne asa abana baito bagusi
0: Yes
2: Abana baito bagusi iwa nari kubori iga Nwanya nababangi abana nari kubori iga Nwanya chikurechi mo kubori ya Abagusi baito Igo ba menyete kenye ngi makira aso mogusi no amenyete Bono buna bono mbweka no Abanto barure buru ya bachire gusi iga Mwabaitire Ine Abana baito bakamenyete boruya Abana baito bakamenyete bogere Mba menyo Nomo gusino monto mongaini Oso omiri abana Ne Unabono nduwete nyatieko ga Iwongo somi umuano ne Moso omiri nyatieko ga Akure nyatieko ga Aliku nyatieko ga Osa abana baito Aba gusiba menyete kenye ngima Mbaka isiko ya Kenya Ahebono ukurukwe kena nyagukarumu ishimiwa wabanga igo abao ukagetemba ile mabiyarare osaba gakatuange bwana tukabwatirense
0: aba batabanga abana babo bako bahira machi ngumbo babasomi na nya gitali batata ubusongo igo boli omuguzina na ikera baboli
2: bono omuguzi tari toko baikera na maiso to bali gereri
0: Mwabuwa tanse ya
2: Mwabuwa tanse ya tuwa ya nigesera kuchigesena kuchinse ya mo Na hende unyambali kwa erekera Mko gita tura amache Na hende kutura gita amache kutulike yore Mwaka
0: kibake ndimbi ya mwono sana asenge njo watu era ira mangana ayo Mugusi ya katabango ole na mato
2: Aywe
0: Oyo ole na mato tiga iwa ayo
2: Oyo taliko iwa Nanyo ole ngoi
0: Nanyo ole ngoi Igobono ya kanyo alaki
1: Enaro engai
2: Tari engai Nanyo ole ngoi Engo iko baga kabara gereria igerenga e kuerende ebe siombeke oso kora gerulu ko oko banga
1: nae kuone
2: tapore irige sonsoro iwoko bamunan tura goya igena urende kuwa kora ruge sonsoro kora gerulu ko ko era buna moro ko era na itie riria era
0: ka wa kabana tigatura tira buo Biyamana senge ncho watoko njile kwa era mangana ya somo kusike lo kende habana vale rabata manyiti mangana buna ya higa Oyo tegera na vanya igule nga nevanga ankionko rangiri wale achiko turubani ya matanga achiko turubani omo sangerele kano achiko iteria manyingo yo mwabo Nga igonko rangiri ya retera
2: Werete buwe nguse ile kura zivuna monto kumusangoli Ono ukwae usiri ingie minga na erogo chiko itera manyinga Na igoliri ya monto ndiyo Ese chibori Nchire ndonge
0: kagima
2: Konyora vale ngoi
0: Tetula tikira abu wakambi ya mano sana Mwaka kibagia ndi mungura wa ntabaitu ba nyatieko gabu bakuwani kagima
2: Biyamono babu
0: Biyamono sana Kone kwini ni bono Na wana kote vinga Mokusi
1: Kone trakwari ngeke kusi
0: Maga naro oro mwale kukikiria
1: Konyo ore ngoi Nara niti binte vinge ka Apo konyo ore ngoi Ege sena napo togo kebacha
0: Ege sena togo kebacha Tobuga tense
1: Iga
0: Nova Amerika
1: Eki alikia o malakane
0: Andipo kwa andabale na uweche Fakita amache
1: kibale Kibale liyeta kete kibale Lakini rimine tike tirianda ni ngabai boletwe
0: Ewa wano
1: Amache baka kwenye gita
0: Bako andaroge tirianda
1: Iwome kwa jwale
0: No kone kyo kukora
1: Aki wane vinte vion si pili Ejensi erite manyeti Iwo kapamo translator
0: Nakitomo tebeli nga Iko atika rege sa FM Elinda iwe Oyo taiguweti
1: Ejensi eko bangama buraburu
0: Ya mangana yanko baikirari Eko kara banto batana batato Asa banto ikomi ime ya gusi Iko bako tekerregesa Iko ngane banga ta tekerreti Ejensi ya mwabona tekerrete
1: Murgia
0: Ongina na tekerrete Kazi niya na tekerrete Iko nga mangana asa maike
1: Gusi boy
0: Eko sa ifa ya mwanya getinge

0: isindi na biri go
1: ako te banga bagengi ga buke gima abagengi na wama gengi na tomo kumo suba amo rugi oye kabega si en kongusana bana ba igare kirema
0: ebu ya kabesa ga we
1: yinyabuga manyabuga omugabo
0: yes wakareta kweri kweri ga
1: konke gima
0: Major Felix baba pantu
1: baba pantu
0: Major Felix
1: Major Felix gake matuka beire
0: ujio tari kwe gosa
1: Meja
0: tari kwe gosa by the time mwako kinebi wanga wako ike meja kuruwari na dieko
1: kuruwari randa
0: kuruwari randa
1: mwaka meja
0: Major Felix nge ki matuka mangi
1: it's been over miaka ngeta tene nintura rwana
0: nche tuwara omena nireiga nani simi tuwara kwa nireiga lakini kimo uwe kila naira tali monto wata wasi wasi
1: no monto nanda kwa tawanga mangana yu mwaka weka kuru wabuwe kesa
0: iga wabuwe kila mangana voro ungebu nare
1: mwaka kibake ndia mangana kuwa weka ka Major Felix nyakundi baba bantu obwe kila mangana yese hii
0: otae virenga omwaka kwa kwa nire buja
1: otae virenga omwaka kwa kwa nire buja nye nkwa nye ngange nere
0: oitali bunga ba kangana wakura mase
1: Ama iga manga so mwaka Major Felix ama tuka mange tutarara na kinya sa yango nya tumene bwango iga
0: Major Felix mwaka na lokoro ku
1: Drogba
0: Drogba mwaka
1: Captain P
0: mwaka kongondi Captain B
1: mwaka ngondi
0: esokoro
1: arunge esokoro fa
0: Captain B I think na asiri ko senta to mwa wa ngi nde kaka William Satani atatebi na boy go mumanaro kalo kinere kefa
1: kefa kefa na munyo ile
0: kwa munyo kefa Ama buru kibara asi ko tu ale sida. Ako to ndo kukumya.
1: Eto warga mura.
0: Ya basa.
1: Ila baga ka baga ka maskani.
0: Ora ke kwi ni to arali ya baba. Ya nga? Ebi bege. Ama bali ama bali ba ko kanda.
1: Ila baga ba maskani sa.
0: Na na ro kuro kwa mheshimiwa Douglas Kevino.
1: Kevino yes.
0: CPA.
1: CPA. Yego sorry.
0: Ama dawa ya.
1: Dawa ya sana to liga ni bano bwango iga.
0: Eto to liga ti salaze.
1: Karaze ngori wende. Onye guzia diogre.
0: Tayita la toka mbereze.
1: Ora ga kanguno rod data bantu resort igari.
0: Toka mbereze.
1: Toka mbereze
0: ko. Ma tenze to iso kunye bangira. To iso so ali bantu resort to nze na boto kunye gambira.
1: Na toka banga.
0: Toka ange mekakati guzia to ngake ko genda.
1: Yes.
0: Ali bantu resort ya sa gendu kwanze
1: sini. Ali no abara iba karo seri kwa.
0: Ali no abara. Ori kaka. Ori kaka kaka kaka.
1: Ori ma be ko. Ori mu iberania.
0: Aya ramoko asiye serikali ya.
1: Eko no serikali ya ari bene ya wodi nayo.
0: Era bese.
1: Ya constitution nayo.
0: Wano nga bano mu biwa dagra askebeno. Okora nga serikali ya konyo serikali ya gachuba ward. Ino hata kite konyo rosari ya ari ama tuka mange.
1: Ama ari gachuba.
0: Aka te papa pantu nga go jada bu koro asiye serikali.
1: Lakini rende anene mono mwancho motegere ligi tutoko kwana ngiringa abagushiba ito tigango abana baito tobakwanere
0: tukwane abana baito
1: gato bakwanere nande tobaonye
0: abana baito especially abangina kwana na abana baino inumu bwatekiririe ndani inumu kuibura te ya abana ba nega kitwa gosomitwa ju school abaibori aba abasubati mwasomira abana ngaba na abana bakinaro agari jibicha ba emiyake mekoko ngamba ka kulti na ne school Mwana utaranyo ra mirimu oh yogo chakoba tumia bobe abangina kimukire nirenera kotoko koebesa motenga ya abana bitumbuka tone mirimu igono ni chikawo shige konya abana
1: mote kwinini we have to also question
0: ni banga ko yesu tikanko kya kisu ye kuruzi guroche
1: omusikira bazinya mu baga onte biga babu ebindi moko kwana mangana ye kene lakini abanta moko kwanira abanta abande no masakara yogo soma mbabu ati mbaso meti mbabu ati gasi ende bara akore apart from kokora siasa wegule Ano muzikema ti yangina to one thing I queen ni I don't know sinimbo ate clip keria akate banga morole mo tora chi wash
0: by the mati yangina ate tegende
1: mati yangina kwane tegende 2017 yali
0: yani nga asenye
1: 2021 atanga muri gere libuya
0: mo chora
1: Kenya Yala mangana maya sentira yo bwenye to kwirana ndoka te binga kimati yangia kwane te na ki no motegere ya kokwana kuregesa FM nkuba eya manya